Toto Chimimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochinimex. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.